0: Ang anunsyong ito ay pinahihintulutan ng R. Alberta Advantage na tumututol sa lahat ng katanungan sa referendum at sumusuporta sa Alberta na dapat manatili sa Canada. Ngayong October 19, ang Alberta ay magdaraos ng pinakamalaking eleksyon sa kanyang kasaysayan kung saan ang botante ay tatanungin kung dapat bang humiwalay ang Alberta sa Canada upang maging malayang bansa. Iboto ang no. No sa paghiwalay, no sa diskriminasyon, no sa pagkawala ng trabaho, no sa pagtaas ng buwis, no sa pagkawala ng pensyon, no, no, no, no. Huwag kalimutang bumoto sa October 19, 2026 at iboto ang no.
1: Sa susunod na kabarata ng IC Road Drivers, mukhang makakatikim ang mga Canadians ng maagang winter. Ito ba'y magiging sagabal? Matitigil ba ang kanilang journey? O posible kayang ito'y isang paalaala?
2: That it's time to beat the rush and schedule an expert service appointment at your local Toyota dealer.
1: Swap na ng tires, magpa-oil check, and store your summer tires until warm days na ulit. Book an appointment today para readying inyong Toyota for the road ahead.
3: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
4: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: Sa susunod na kabarata ng IC Road Drivers, mukhang makakatikim ang mga Canadians ng maagang winter. Ito ba'y magiging sagabal? Matitigil ba ang kanilang journey? O posible kayang ito'y isang paalaala?
2: That it's time to beat the rush and schedule an expert service appointment at your local Toyota dealer.
1: Swap na ng tires, magpa-oil check, and store your summer tires until warm days na ulit. Book an appointment today para readying inyong Toyota for the road ahead.
0: Ang anunsyong ito ay pinahihintulutan ng R. Alberta Advantage na tumututol sa lahat ng katanungan sa referendum at sumusuporta sa Alberta na dapat manatili sa Canada. Ngayong October 19, ang Alberta ay magdaraos ng pinakamalaking eleksyon sa kanyang kasaysayan kung saan ang botante ay tatanungin kung dapat bang humiwalay ang Alberta sa Canada upang maging malayang bansa. Iboto ang no. No sa paghiwalay.